0: Groupe de communication
1: 7h15 8h map maintenant bay ci brew
2: soxna mbem djugal djel
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julli di mbokki talibé ñu ngén nuy bax di len ziaré di jital ju neuf exar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif general de mourid diko ñaanal di ñaanal jabot cheikh ahmed bamba khadim rasoul yeb di nuyu serigne khalid mbake ibnu mam cherno ibrahim mbake khalifa daru mohti nuyu serigne mamour mbake mom serigne mohamed murtada di ziar bu bax serigne tanko mbake mom serigne mohamed murtada ma ngi nuyu serigne assane kadio touba ndiliki soxna mam fatou rang fi ci keur serigne tanko di nuyu soxna paul silla ci keur serigne murtada ma ngi nuyu bax soxna mam uy mbake dendey mom cheikh mohamed murtada mbake fi ci bassem serigne murtada di nuyu wa keur yeb di nuyu soxna mam bousa mbake tamba bintou aladji fall mi ngi fi ci soura di ziaré serigne abdoulat mbake mom serigne sonyeb ak serigne mustapha mbake mom serigne abdoulahad Serigne Modabib Khalifa Darou Rahman ma ngi lay nuyu bax mbokk yi comme ni len ko waxe won ci semaine bi ne xam ngeen ne liko doore ci gaaw bi ba tane ji inshallah rabbi dama don agendi jeulum telephone mi don dalal kenn xam ngeen ne dembi tam don nañ dalal Samba Tall waye mutu ton jappandi waye tay ji bu fekk ni jappandi dañ bay kum nuyu assalamu alaykum
4: wa alaykum salam wa rahmatullah xeer la
3: ñi ngi lay
4: nuyu Samba Tall def na ma ci aji sere mo lay nuyu di ziar
3: ma bay la nga nuyu
4: ah ñi ngi nuyu كتبني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في نجو بسيارة وارتو وارتو وارتو يبريك جيدر في سيارة دولاس حيدر علي أك باي جلائن دو أك تصنع أمي سال يعني فال بي سيكر بي أك وارتو وارتو يبريك بسيارة سنج بار بيتو خليفة سنج مصطفى بيتو سنج دولار رجو بي أك أكتبو يبريك rajo bi ni ci liggey ñepp tek nañ ci yaara bi sa loxo tek bay bolle waye ëtt baat tek nañ ci yaara bi ci loxo señ faté ci ak bay morgue
3: ñaan ñu déglu wax légui señ Samba damay déggol ak di wax ni bugguy reey reey gi fay ndayam may laaj ñëk ba xam ni lañuy waxe baat bi doora ñew ci laaj yi
4: wa señ la baat bi non lañ ko yagg di waxe baat bu fi yagg la itam du buy reey reey di fay ndayam
3: kon baat bi am wir
4: dama laat tamé
3: légui guuy moy lan
4: wa seen laat bi suñu matié buy bi bamu fet
3: guuy la wax moy lan guuy lan moy guuy guuy guuy
4: wa guuy mom seen laat mom moy garab itam ag la te gu yaatu ci aduna bi la senegal mom feñ na ci lol ndax semblem bi ñuy wone guy mi ngi ci ak gayne garab bu reey lay doon bo xamni man na guddu lol man reey lol man na yaatu lol itam seen la
3: guy ay atam dana bari wala
4: waaw seen la guy de man na yaatu lol ay atam ay man na bari def la ndax buy mom dafa nek garab go xamni man de gis na ci go xamni ma xamna mag neena ma am na solo upp teni rap buy ata mana yag def la ndax boot bi day sori ci bir day reen yi day mana dem lu bari ta xamna ni itam lu yalla may dal fa na mo guddul dara
3: mom nawet lay ñor wala nor wala lolli wala cioron
4: wa buy nak mom seigne lat dañ daan wax mbortanam li gëna bari day tabbi ci pa bu ko defé nak tambali di meñu buñ démé nak ba dugub yeek yoy di ñor rek day tambali di ñor toron da ci dal ay lol rek
3: nga ne tortura me nuñ koy tuddé tortura ngay nuñ koy tuddé
4: tortura buy ñu koy tuddé
3: mbortan
4: waaw bobu tax de nga ñu ni mbortan tabina baye wuy ndoy ci kaw abba la waye mbortan lañ ko tuddé mom tortura buy mom
3: légui ci garab yi damay dégg yo xamné dañ nan goor la am yo xamné dañ nan jigen la ndax yow jot nga sét lu waxam garab bu goor ak garab bu jigen amna ci guyam deen
4: waaw garab bu goor ak bu jigen xam nga yalla lu mbind rek bi ci gëna bari def na ci goor ak jigen buy mom am na ko buy bu góor gi ñaare day bare loo xam ne day teew li ci gën a bari day gudd ni dox ca kaw waaye li ci gën a bari day teew du mas a am ay doom. kooku sax mag ñi daanañ ko wattandikuloo gone yi naan leen jinne day yomb lan ciy def.
3: moom buy bu góor.
4: am na bu góor kay.
3: ok léegi damaa gis ci yenn ci guy am ay pax ñu di ko wax ay lëm pax yooyu dañ koo judduwaale wala day na dab wala daa am lu ko ci def.
4: waaw am na ci guy yoo xam ni lëm ya muy am yàlla moo ko koy bindee day def fa yeñ bi war a nekk lépp am lëm lay doon boo demee ca ka woon am na guy guñ fa daan wax guy géwal ca jamonoy buur ya ay lëm rëy la woon wax nañ ni masaana wàcc liggéey foofa rek lañ lay dem dugal la ko ba guy googa sax guy géwal lañ ko tudde woon. waaw am na lëm yoo xam bu dee ci àll bi rab yu mag yi sax dañ ciy dëkk léeg-léeg pax mi nekkee ci suuf léeg-léeg mu nekkee ci digg bi pax mu rëy sax moo xam ni lu bare mën nañ ciaa dëkk moom moo gën a mën a rëy am lëm ci garab yi moom moom buy moom.
3: ok léegi soo dikkee ne ma lëm taxawma luy lëm am ñoo xam ne dama leen dégg ñaan lëm dafa am li ñuy wax lëm lëm diju ak lëm xawma lëm kaw lëm suuf yooyu lëm nuñ ko mën a xàmmee daal ndax am lëm yoo xam ne day jëm ci kaw am yoo xam day jëm ci suuf am yoo xam day diju.
4: waa xam nga lëm bu fekkee ci garab la yàlla moom moo xereñ rek ndax garab gi ci boppam day def lu mel ni am pax mu xóot muy am lëm mu ndaw nga gis boo xam ni moom lëmum përëx wérëx lay doon ca kaw rek lay bënnee mel ni suñ borooma ko fa bindee waaye day dem ba ci suuf si nga xam ni day akk ci suuf si loolu nag man guy rek laa gis muy am lëm yu mel noonu lëm moom dana ne ci garab bu fekkente ni nii ay wax la ñu ni dañoo lëm wax bi maanaam leeraluñu lépp daa am luñ ci wax am luñ ci bàyyi ñu ni wax biñ lëm la kon lëm nit am na fa muy ay wax waaye garab it am na fa nag bare na garab yu am lëm nag moom. am na yoo xam ne reen yi ñooy gàllante nii ba mu mel ni day am lëm kooku garab bu ñuy wax soto bare na lu mu koy am ak lu mel ni wén bare na garab yu am lëm daal waaye guy daal man laa ci gis mu gën a rëy am lëm wax lëm moo xam ni dem na ba bu ñuy rob ni sax di ko ca suruxal man guy rek laa gis mu am.
3: ok léegi guy ci boppam ndax day am ay dégg wala.
4: déedéet guy moom rab yi xawma garab yi gën a lewet ci la bokk moom duy am dégg xob yu yaatu nag dana koy am yu sëkk yu naat te yaram wet day ratax du am benn ñagas-ñagas guy moom daa noppale sañ siyaa.
3: ndax mag ñi amuñu woon ni ñuy rayee guy bu demee bu nekk ci ab dëkk rëy lool te mënuñu koo dagg amoon nañ yenn pexe yoo xam mën nañ koo def ba jëlee ko fa wala guy moom dafa nekk loo xam dañ ko ragal fu nekk dañ ko fay bàyyi rek muy law law yi.
4: waaw guy am nañ ay pexe kay waaye nag xam nga guy moom ñaare mag ñi bu fekkee newul foo xam ne dañ faa bëgg a def ab néeg wala yu demee noonu te muy guy meñ ñi bariwut luñ ko daan fay waaye tamit nag boo ko bëggee rey soo gàbbee boo ba mu xóot ca kaw nga xam ni da nga koy mel ni lu ko gas du xasi ko ba mu xóot nga wut am sébérit moom nag wala xar wala yu demee noonu waaye bu naga ci gën wala nga jël dagu ndawal wu mag daa di koy dugal ca biir daa di koy tas ab aw teng daa di koy daaj bàyyi ko foofa day am ay sax sax yooyu nag ñooy buruq di dem ba àgg ci yeñ bi noonu la ñuy def ba guy gi day dee.
3: yeey
4: kon ko yàggante nag waaye yàgg-yàgg day dee rek ndax sax yooyu di buruf ñooy dem ba àgg ci yenn bi mag ñi danañ ko reye noonu am na yëf xeetu gaas yu ci def
3: kon sax
4: waaye jamono ji moom bi gën a gaaw mooy daj ma waaye bu dee da nga koo bëgg a rey te dëggoo ko moom da nga koy jokkati ba mu kóot rek nga def ci aw yàpp wala sébrit daa di koy tas dara rek daaj ko wàcc ko foofa rek.
3: kon sax yi ay loobe lañ dañuy yett. ma ne kon sax yi ay loobe lañ dañuy gor léegi.
4: xam naa de yàlla dogal na ni buy dem moom ñemewu ko moom buy bul buy dee sax boo ñëwee da ngay gis sax yi ci yenn yi buy moom ñemewut sax moom sax buy nag daa am foofu tag sax yeneen yi.
3: waaw kay damaa dégg ñu ne sax guy dafa am sax guy lan moo ko wut ak sax weneen wutul guy ak nan lañ koy xamee ne lii kat sax guy la ak moom bu ci dee nekk ban jamono la ciy ne.
4: waa jamono ji guy gi tëstee ba ni lii ci la ëpp luñ ciy nekk saxu guy nag day werte ni xob yi di werte day rëy mo ak lokko dal ñoy xawa niro sax woowu ñuy wax saxu lok ñoy niro way nak mom day wër am ay ñagat ñagat amna bona yu ba ragal lol sax day reey nak
3: mom dama deg ñu amul yax
4: ah sax da xamna yi ci am yax mom ci tegg mom sax bu am yax day gëtu ci xamna bo dewe balé di kay barké lo dal
3: saw am yax okay legi
4: amul am yax dama joom
3: wa dama la ba mom la wax de motax mané yow kay djubo man mané sax wa am yax dara jafé gis de wa kay
4: amna na sala sala ni da sa doom baay ngi digel di don am dal mom
3: légui mom de xana jëmmé guuy momé nit ñi ñokay jël diko ji wala ñuko jëmbat wala comme dara ñaan tolu baay djubo dal mom baay djubo dal ren ay guuy lay baay lool juttone am ci magni
4: wa guuy nak mom tane blaat lima ci gis yépp de dafa sax rek
3: bo
4: da ngay tok ba yag rek nga gis fu ak guuy sax xamna dal ci garab yi yalla pour ñu saxal xamna nak du ñatt ñukoy guuy di way dal man yima ci gis yépp dal da ngay xor rek gis mu sax nga bayyi fa rek ba mu nek ni leng rek ndax bu won dañ koy gis kon bo demé ci all bi woré yeek yu soré yi do ko gis fofu dañ bay den soré yi ci guuy bari yo xamne wërna leen fi ah xana bu ci ma ci nit ma ci dëkk di yag
3: kon dal yow li nga sétlu ci all bi ak ñi nga jottona jamanandel amu ci ki ben mag mo xamne bu daan taw ba beutse bi mom day dem jël ay gif neen and ak njabotam ñoy dañuy ji ay buuy ko daw ko sétlu dal
4: man kay mag mu ni ma fi ji buuy gi bam tax tax gisagumako ma fi yar buuy gi dal mom la daan gis buuy gi dal mom tuti le won ma fa yar bam tolni waye ma fa ji bam tolni mom dama ko mësa gis
3: lan motax yeen ñi nga xamne ay mag ngeen te dekk won ci all bi ngeen ragal guuy bo nopp di ko ragal lo seen jabot xata am lu ci lan
4: wa seen blaat garab gi ñuy wax guuy ak garab gi ñuy wax dakar dinne def ko bëgg
3: ah
4: dinne dafa bëgg guuy lool ñaare da ngay gis ko xamni day sant bu bari guuy sax ñu ne ko ah te nga awut tay garab def ci ndax guuy da bare ay rabbe te won goge jamono ji ñuy def ci sunu courant bobu machine xam nga tuba da faré tax ñu dëgg guuy yu magé ndax guuy sosan mo fa am li tété fenk ko won ñu fay wax ci am amna ci guuy go xamni ci waji ak ci bim ko jamé pélu machine bi daf ni hit do to won gep di rir
3: da ko bet du guuy di dem
4: day am dinn yu mag day am rap touru kat yi sax bo démé ci ñi touru da ngay gis tañu touru lu ci bari guuy lay do garab guuy tarana lu buñu tamp ay xamb sax ko guuy nekké fofu lañ koy def am nañ tamit noy gisé mandar gi nga gis ñet ci guuy yo xamni tay tax déspir la nga xamni man nga taxaw ci digg bi mu nekk melni bataxel fofu boko gis rek li ci gëna bari dañuy wax ni déspirat la wala guuy go xamni dafa tax ci afjani
3: manam ñet guuy ngay numi saxé numi démé ñet guuy nga wax légui nga na ñet guuy yi nga xamné ñaaré dañ ko am matlo nit ñi day am rap non ñuy saxé buñu sax nga ñuy def dañuy la
4: guuy mom yep fay am rap yi ci gëna bari dama ne la amna ci mel non yoy mom foko gis ak mom dañ lay wax ni tepp rap la waye da nga gis guuy go xamni sax du am lolu te day am rap ndax da nga daan gis yoon yu mag yo xamni day ronu guuy dañ daan wax ni guuy tangam day yoon waré bo fa aggé ñaaré da nga gis dara mom da mëna amé rap ne ko Dakar di amé rek du yepp fay am nak ndax dinné mom dafa yaa day xol bu ko neex mu tegg waye guuy ak Dakar dal yombu na ci
3: dama deg leg nga ne ab gif gif moy lan dama deg leg nga ne ab gif gif moy lan
4: wa gif moy xoxu buy bi buñ ko mbacce ba mu fet xox ba moy gif gif momé nak lañ ni wax ni mo jur buy
3: akay bal ma ñew ci njurel gi mu ko jur limay ñëk ñew moy xam nga guuy dama gis mo bari njabot dama gis dom buruy bi nga xam dañ koy toj dombi man niñu koy tudde la bëggona xam ak dombi boko toj amna lu wéx lu ci nekk amna yeneen lu ci nekk lu melni ay njampé amna leneen lu ci nekk lu ñu macc légui nan yoy nonu ndax ñu mag ñu wut lañu autorum deet
4: waaw dombi ci bopam mo tuddu
3: wuy
4: waaw nak mom bu ñoré moy ëmb buuy bobu nak campor yi ñoy fi xox yi xox yoy nak bo ñoré ba nga macc ko moy doom gis kon amna wuy amna buy ci biir amna champor amna gis ak xetax di wër buy du ñoré mom dana ñu wax sax buy dana jël xetax momi tam baat wala sa way ko ñu jël
3: okay legi kon yoy ay turum la bok bokut ak mbotana yoy non legi ndax jëmmi garabu guuy gi sax ni rek nit ñi am nañ luñ ko daan jariño ñeuk tay ji ci jamono ji nga xamne ñu bari xamu ñu jariñ di legi wala jëfëndiko tuñ ko
4: wa seen laat jariñu guuy dafa bari ndax magne bu ñeuk daanaka liñ daan def ci xéetu boom lepp ci guuy momu lañ ko daan de

0: dem ci bërepp fajukaay bi nga xamanteni dal mo la gëna jigé bo démé lépp lu ñu xéral rek nga def ko soxna Fatissé Diop dégg señ Beng li mu wax yaakaar na mok li nga wax ben la danger bo xamanteni ci mom la siburu am ak bon gu mu bon ci askan bi rawati na ci jigéen ju ak lim ko mëna andil ci ay galankor yaakaar na siburu soosu wax ko légui muy yo tuddu nga tam luñ ko mëna xexé muy moustiquaire wa yaakar na ciatu keur getem moy ci douci ba ci ñam biñuy lek ngelaw bañ ci duggu ñam buñu ubul ñam yu seddi yoy yep fexé ba ndox mi ndoxé ñu ci def orosuel yoy yep ay point la yo xamni ci dem na am jigeen ñi xam nañ ko sax parce que jigeen ñi gam nak ak luñu leen di man di waxal ay jambar la té ñu fonk ci wir yaw la rawati na ñaarel ni ñu ko mu seul bëgg waxe waye fofu te war ngeen fekk dama la ñaax
1: dañu ñëtt ci wa tuti fi mbeng daane mu ñetti doom yoy di leen art ci pro ñetti doom yoy di leen japp ne ci bureau sage femme bi nga koy naan ci kanam sage femme bi da ngay dem ci pharmacie bi ñu jox la ko nga indi ko naan ko ñetti doom yoy japp leen ne tamit gratuite la japp leen ne tamit jigeen bi bu biir bi commencé
0: di manam gratuite dañ la koy may
1: do ko jënd
2: na koy may do ci fay dara
1: do ci fay dara japp ndox mi ngi koy naan sa do ci fay dara so yaangi bureau yi
0: lepp dañ la koy
1: lepp dañ la koy may ci ñetti doom te japp leen bu jigeen di doom ji commencé raf ba kérok muy wasul war na ko naan mais da ngay gis ko ne ko jeeyi mu naan bu mako naané damay waccio ngekke guma te lolu mo ngekki jotté won dar ma tikku fu ba fofu nak ndax te da ngay naan ko wax
0: manam xam nga yeen fajkat yi da ngeen di wax naan garab da fay teggu ci dara bob mom bokku ci
1: bobu bokku ci da ngay gis na
0: mané
1: nekké guma bu mako naané damay wuccu te or ko ñetti doom yoy lum la mëna ar yow ak ci li nga andal mo gëna fa parce que diku la dara te lam la mëna fajal dafa ndax sibur lu mëna def ci jigeen wër dafa bari mbeng wax nako leg ci duma ci kat ndax xam tam yaakar da diko yaakar diko yaakar diko yaakar ban na lorna ci bi lan moko wara ñu ne sibur xam nga lolu musiba la dem dem ba la nga andal mar di tali nan ëmb bu tour lan moko wara ñu ne sibur ñu wala yow sa bop nga manki deret ba nga xamanteni bi te lolu rek mo ci complication yi nga xamne yu amna yo xamne da naka duñ tok fi diko cité te lolu lepp ñetti doom yoy boko naane yalla man na la musal ci yow ak li nga and te dan la koy may sax nak mais fini da ngay gis ñu and dan koy na wala nga nan loko malat muy naan surxal benn bu muy wadd ca ñetti ñoo wara and gis nga boo jëlee ñaari wacc fa benn bu du la jël ta xale lu la liñuy def dañoo son wala nga guux ko dem ba ca lavabo ba yaa
0: yooyu am na ci ko day surxal ci fek yooyu
1: manak bu dee ku jotaale mel na man damay jóg taxaw wala ko damay jóg taxaw wax yow ba nga naan ko te bu ma naan ba wacc sama bir bi yaa fa fatal sa bopp kon nga xam ne dañuy wax wax wax wax
0: yëf yu ko tàgg na foofu daal
1: yëpp àgg na ci sibur sibur ak jigéen wér du ko muñal sibur muñalul kenn mais jigéen bu wér moo ci la te lu ci nekk am na ci loo xam ne mën na koo fagaru ba nga xam ne même bu fekkee dikk na ci yow tam du métti kenn waxu la ñetti doom yi boo ko jëlee doo sibur mais tam mën na bañ a métti mais da nga mujj dem ci sibur bu métti boo xam ne yow da nga ci ñàkk loo xam ne ak jamono ji ni métti da nga ci ñàkk loo xam ne daal wax dëgg yàlla mënoon na ñàkk moom wax dëgg yàlla mbeng ñetti doom yi moom
0: ñetti doom yi kon dëgg ni ko soxna si waxee mën na ñàkk surtout que sibur yaakaar naa Touba yomb na fee wax parce que bu njëkk période nawet boo demee ci bërëb fajukaay da ngay gis nit ñi dañuy tëdd ba ci suuf lépp ngir sibur la vraiment daan nañ ci dégg ñu bare ñoo xam itam dañ ciy lor te sibur soo soo dem su ma jubul yaakaar naa mën naa dem ba nit ki perte connaissance di wax waxin yoo xamee ni si sax mën nañ ko dugal ci ay xeet yi yeneen yu day war yoo xamee ni si dina jël fi ñuy waxe foofu tam yaakaar naa yu jar a bàyyi xel.
2: waaw mooy comme nu nga ko waxee léegi rek siburu am na siburu bu yamamaay bi moom la ñuy wax plus simple. même jàngoro sax amul boo xam ne nii bu simple la mais moom la ñuy wax plus simple siburu boo xam ne nii bu yamamaay bi la. bi ngay wax nii mooy fi dem ba nit ki di toll fu muy délirer di ba dem bay ay tudd ay tur sax. yaakaar naa ne ñu bari am nañ ci ay anecdote. am nañ ci ñoo xam ne seen àdduna yàqu na ci loolu ci ku amoon siburu moo leen tudd. ba ci la seen àdduna doxee yàqu. loolu yëpp nag sibu ñàkk a teel a dem hôpital moom moo koy indi. nit ki boo yëgee dara sa yaram rek loo xam ni bokk ci teel a la dem kër docteur ñi nga xam ne nii ñoo ko jàng xam li sa yaram di présenté wu mën nañ la ci indil ay saafara ba nga xam ne du toll fenn fi mais soo teelee dem kër docteur nag mën nañ la jox doom yi ci gratuite nga jël ko sa sibur tane te du àgg yenn fenn fi mais su xasee dépassé foofu nag moom la ñuy wax paludisme grave wala neuropalu bu demee ba dugg neuropalu nag moom il faut ñu entré ko defal ko yeneen xeetu garabu siburu ba keroog muy tane. xam nga siburu dafa doon loo xam ne nii dafa doon jàngoro bu xaw a doy waar ndax lu muy gën a yàgg sa yaram rek da lay gën a faagaagal ndax doomu jàngoro bi ci

0: Tama jimangi, tama nyepangi, tama nyepangi. Ani ja sagal jizabulho se bodu musala.
1: Tama jimangi,
0: tama nyepangi,
1: tama
0: nyepangi, tama nyepangi. Deja ko sayi makaya fikr yo masala
1: yo na ko
0: teyal yalla mo lajo
1: mo jahunga
0: deja ko sayi makaya fikr yo Sheikh Mohamed Mustafa nangul tejal yalla lajo mo jahunga deja ko sayi makaya fikr yo masala
1: yalla mo lajo

ay sulunday yibayi makiti mamo ya dipse adunu barma damo wawa

sa magiba su mazaki la sa la da mo kharsu sape yau lare umita wa wa kharsu sape sa magiba su mazaki la sa la da mo kharsu sape yau lare umita wa wa kharsur ka tere jabo do mustafa mazaki gazal damo kharsur ka tere jao lare muta wa wa kharsur ka tere atya bala mazaki gazal damo kharsur ka tere yau lare umita wa wa kharsur ka tere atya bala ra yogini akor makamo ya yodara daya musa wa wa modu musafara yagni akor makamo ya yodara daya musa ayugeni ali akor makamo musa magibadara.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبكي جلدي مبكي طالبي مبكي اوديتور انفيتيشن بامبا، ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré way di leen dokkel ci wéru mag wi di Cheikh Safar ari jittel ci nuyu ak ndokkel yi sahibul fadila Cheikh Muhammad Al Muntaqa di ko ñaanal borom bi tabarak taala sam ko way ar ko way yir ko ba na li nga xamanteni nal nako ci waru mam ngi tedd di Cheikh na Cheikh Bamba suñu borom katanal ko ba mu am ci lu kawé ndjor. Waye di nuyu ak ziaré sahibul fadila Cheikh Mamour Mbake mom Cheikh Mohamed Al Murtada di ko ñaanal borom bi tabarak taala sam ko ar ko way yir ko ba nal yi nga xamanteni nal nako ci waru wajurum wu tedd wi Cheikh na Cheikh Mohamed Al Murtada suñu borom tabarak taala may ko ci lu kawé ndjor. Di nuy rakam ju bax ji Cheikh Saleh Mbake mom Cheikh Mohamed Al Murtada di ko ñaanal borom taala sam ko way ar ko ba nal yi nga xamanteni mu ngi koy nal ci incité al azhar bi nga xamanteni ci kiliftefam la nek suñu borom taala katanal ko ba mu am ci lu kaw ñort di nuy njabote al azhar gep rek ni mbokk yo ci radio universitaire bam yep xam ngeen ni jotay waaj tay safar yi nga xamanteni yenang koy tewlu sa su nek ci waxtu yi 21h radio universite Cheikh Ahmed Bamba sen lokolo radio universite Cheikh Ahmed Bamba daara ansar din al islami sen lokolo radio universite Cheikh Ahmed Bamba ñoo leen koy dektal ba safar gi tero ba legi tay ji tamit ñu fasiyene and ak benen mbokk kenn ci kilifa yi daara ansar din islami di al ustaz ndong mbay mi ngeen min lol ci di waxukaay bi muy and ak yeen fi ci ab emission bu am solo xamna dañuy jox oustaz mu nuyo rek bu ko defé ñu and ak yeen tombe bi ñu fasiyene and ak yeen tay ci waaj tay safar gi.
1: A'udhu billahi minash shaitani fi kulli mawdhi'in wa fil awtani bismillahi wa huwa ar-rahmanu wa huwa ar-rahim qadil al-aman alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana al-huda bada سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي لقن لساني وحلولا منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبد واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أنت الذي علمت لقمان الحكم فليهب المصطفى خير الشيم مبكي أوديتيري نيون لين دي نيو في سان راديو إكاب إف إم راديو أنيفرسيتي شيخ أحمد بامبا nek fi ci xal wu jëm daam daaru alim al khabir di jital ci nuyo bi ak ziyari sahibul fadila serigne muntaha bashir koy ñaanal baax suñu borom sam ko di nuyu trakam serigne mamour mbak mu cheikh mohammedou murtada di nuyu njabotu kala sar gep di nuyu suñu technicien bi nga xamantene mom lañu andal mu oustaz sissoko di nuyu suñu mbokk mi nga xamantene dembu mo nekkon ci togu bi niñ koy defé sa su ne ci wéru safar bu téro mo melni suma juum oustaz khadim salla
0: oustaz khadim oustaz dawda mom lañ mujj ki
1: oustaz dawda juum ñu ngi koy nuy bu baaxa baaxa baax te diko ziar di rafetlu bu baaxa baax doxinu daayira wi ci ni nga xamantene non lañuy dundalé safar gi di nuyu mbolam personnel radio bi ak kep ko xamanteni yaangi deg suñu kaddu ñu ngi lay nuyu sa seydi bismillah
0: wa kay jerejef seydi sas ci nuyu yu matale yoyu xamna tay mbokk yi dañuy waxtane tombe am am solo moy japp bi serigne bi radhiyallahu ta'ala hu japp ci sunna yi yentibi sallallahu alayhi wa sallam manam dem ci ba amé grade yépp lool nak oustaz bu ñëw ci biir waxtaan yi dañ nañu waxtaanal naka la sëriñ bi jafando won ci sunna yent bi sallallahu alayhi wasallam ak yenn wax la doon wax ci sunna yent bi sallallahu alayhi wasallam di ci soññé ak di wax mom taxaway bi mu ci am ak yenn meññent mom lañ mëna jëlé ci jafandu ci sunna yent bi sallallahu alayhi wasallam lolu nak buñ ko yaatalé dana nek tombu bu ama am solo bo xamanteni jamono ji da ko soxla ndax buñ démé ba ñepp rër ñepp danaka wala bok ñi ëpp rër ba xamétu ñu fan lañuy tek seen tank ba xamétu ñu yeen dayo lañuy jaglél kenn ku nek dayo yent bi sallallahu alayhi wasallam lan la dayo sëriñ bu mag bi lan la waye tombe bi tay buñ ko chambaré deglo ndoko oustaz ñew ak ñun dañen xam deug fan lañuy tek suñu tank sëriñ bi lan lañu digal ci indi bi sallallahu alayhi wasallam ak sëriñ bi taxawayam lan la ci won kon sey oustaz bismillah tafadal mashkura
1: jërëjëf oustaz si di soxo ñu lay nuyu bu baaxa baax di la dalal waye di la ñaanal nit suñu borom katanal la ba yene ji nga am ci daaira ansaru din islam yi yeb suñ borom dafa la ci lu kawé ndortu kon mu melni tay tom biñu andi rek moy sëriñ bi nan la téyé won sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam sa siri mu melni fibne buñu xolé jamono ji ñu tollu jamono ji dafa melni liñuy tuddé lëndëmu timis lëndëmuk timis nak moy lu muy gëna guddi rek muy gëna ko kiral nga xamne danaka fimne nit ñi xamatuñu fu ñuy tek seen tank te buñu xolé sëriñ bi mom adresse bi nga xamantene mom la doon adressé bopam moy khadimur rasul ci mbolem dundam nonu it lako daan jëfé ci ay waxam ak ay jëfëm tombe bi nga xamantene mom lañuy jëkke moy sëriñ bi nan la téyé won sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tombe bobu ñu tiré ci ay suutam yu bari yo xamne insha Allah bu ci nek rek dinañ ci laal donte ne xamna duñ mëna développer lepp ngir xataay waxtu wi suutam bi ci ñëk moy yenen sëriñ bi pass passam ci sunna ak jaamu yalla gi nga xamantene doon nako jaamu yalla bu ñu xolé pass passam dañuy gis ne sëriñ bi mom mazahib yépp la gëmoon mazahib yépp la doon jëfëndiko waye mazhab imam malik moy mazhab bi nga xamantene mom la joxoñ nit ñi ne moy mazhabam wonako a'immati fil fiqhi malik al ali amna feneen fu waxe nan alaykum bil malikiyya yoy yépp di ay joxoñ yo xamne mom ci walu aqida fofu la tegon tankam budé ci côté jaamu yalla ñu ñëpp xam nañ né sëriñ bi dundam gëpp da ko jéxal ci jaamu yalla waxuma sax jaamu yalla yi nga xamantene ay farata la wayé yi nga xamantene du farata muy ay nawafil sax da ko fonkon daan ci xërtalit magni ñuko daan fonk motax ci biir ay waxam mi ngi wax ne walazimul wajiba wal manduba wama ubiha tahtahu taqriba waye di soñ nit ni ngi wax ne wajtahidu fi salawatil khamsi takun lakum nuran ka nuru shamsi di wax batay ne wa alam bi anna afdalit ta'ati salatuna fi awwalil awqati wala tu'akhiruhu ولا تؤخر الصلاه عمدا لوجه باق لا يلاقي همدا صل الفرائض مع التوابع مراعيا نهج الرسول التابع بدن بوهن دميا اخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعطي المنن كون بو خول سيرن بي فوفو لا تيغون تانغام تي جامو يالا nga xamne nako yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan defé dan jaamu yalla ba ay tankam newi suñu yaya aisha nako xana suñu borom jéggelu lu bakkar yi ñëk ak yi mujju mu niko afala akuna abdan shakura sëriñ bi non la ko non la royé yonent bi ci jaamu yalla rawati na nak julli ak yi nga xamantene mo melni mom buñu xolé sëriñ bi ku bari won limuy nafila la ku bari won limuy nafila nafila nak buñ ko waxé xel yépp day joy jëm ci julli waye ndekete amna yenen nawafil yo xamantene du julli kessé motax ci ay waxam mi ngi wax né wa amirul awqata bin nawafil ba'da al fara'id bila taghaful dundal len waxtu yi ci nafila ginnaw bu ngeen joxe farata te bu len ko sagane dundal len waxtu yi ci nafila waye rek bala ngeen nafila na ngeen joxe farata yi waye nak bu len sagane nafila mel ni dañ ko laaj ne ko nafila yoyu yan façon nafila la mune wa hakaza bisawmi wal awradi wa zikri wal fikri fi tamadi bokku na ci nafile yi moy neena wor di wor nim ko dan defe yannabi bi sallallahu alaihi wasallam ñun ñep jang nañ ci sirene da nan wor bisub altene ak bisub alkhamis motax wax na ne sax so bëgge wër manam sa xol di wor altene ak alkhamis non la ko serigne bi dan defe bari lu muy wor lol bisu altene bisu alkhamis waye bari yit yi nga xamantene mom lañuy tudde ayamul bisba nako yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan defé kon buñu xolé serigne bi fofu la tollu won ci budé ci walu jaamu yalla non la don royé yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ku ne xam na né serigne bi ben turum manam ben garat dong moko ñoron mom la don royit muy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam motax tegutun kenn ci kanamam kudut yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su ko defé yaronte bi serigne bi dan royit yaronte bi ci jikko ci ay jikko ñun ñep xam nañ ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam biko alquran di tag ko ci aw askan taggu ko ci aw sant waye taggu ko yit ci len lu dut jikko muy wa innaka la ala khuluqin azim jikko yi nga xamantene mom la yunus bi sallallahu alaihi wasallam yoron serigne bi jikko yoyu dako jikko won motax bo demé ci ay talifam wa innaka la ala khuluqin azim qasida gogu wala bok aya bobu dako def ay qasida yu bare xamna qasida gi ci gëna siiw nak gi nit ñepp min moy muqaddimatul amdah waye teewut serigne bi talif na ci wa innaka la ala khuluqin azim yenen abiyat yo xamantene yenen qasida yo xamantene qasida yu takula kon bokku ni ci jikko yi nga xamantene serigne bi donne won nako ci yeenbi sallallahu alaihi wasallam moy mun ci ay bala kuna xamna ne serigne bi fi mu jaar ci ay natto juroom ñaari at yo xamantene dañ ko exilé waye sonal ko torturer ko waye teewut mu muy nako yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam defawon ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom moko non fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul munal ni wa ulul azmi muñe way waxat koy nako fasbir sabran jamila muñal muñ gu rafet serign bi fofu la tegon tankam fofu la tegon tankam na yoonte bi daan muñe bi mu nekké ci kiparu abi talib non la serign bi doon muñe bi nga xamantene non la ko biko non yi jele yebuko ci tukem bi nga xamantene mo waral magal gi motax mu daan wax ne al bala'u tarbiyatun min Allah ndekete bala wala bok am natou manam ab yar la bo xamantene yalla dakoy yar jambi kon fofu fawnu ñu jang ci serigne bi ne non nga xamantene serigne bi non la daan muñe muñoon jaamu yalla yi nga xamantene mom la daan jaamu yalla metit wi waye muñit choono yi nga xamantene tuba bi don nañ ko tek te ñun ñepp xam nañ ne tuba bi niñu fiñu doon jaare la señ bi yémina waye teewut dako muñ ba garat bi nga xamantene mom la doon wut mu am ko muy garatu khadimur rasul defena ne khadimu rasul kenn lañ ko daan dakante la muy anas ibn malik khadimu rasul waye ginnaw anas serigne bi rek mo ci am garatu khadimu rasul te anas mom da daan liggeeyal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu taxo ñu tuté ko jeewri ni yonnati bi wala bok mbindanam yonnati bi ki nak mom dajewut ak mom ci zahir waye liggeeyal nako ba am garatu khadimur rasul waye lepp mu nangu choono yi nga xamantene mom lako tuba bi dan tek ak yi nga xamantene yit mom la dan jankontel ci walu adina bokku na ci yi nga xamantene serigne bi roye nako ci yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam muy deddu adina serigne touba wax deug yalla ku jang iswaru mag ñi nga xamantene ñoo nekkon ci wetam nga xamne ku dedd won adina la ku bayyi won l'islam xel la waye ku bayyi won adina xel la xamne adina keur la go xamantene dañ fi jaar ak di jall nga xamne mbollem barab yi nga xamantene ay manasib la manam ay barab yu kawé la bagn ko proposer mom dako gantal bokku na ci li gëna am solo ci deddu adna moy alal daw ko bolé kenn motax yéré yi tedd nga yi nga xamantene mom la yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam solo mom cheikhul khadim mom la muju sol xam nga ma ngay wax ca khasida ga wa innaka la ala khuluqin azim ta muqaddimatul amdah na ñent bi labista siyab al majd wal fadl wal ula wa fika min al akhlaq ma a'jaza al kula muy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tedd nga bu don ay yere mané sol nga ko tara nga bu don ay yere mané sol nga ko waye nak li nga yor ci ay jikko yu rafet de manam yem na ñepp motax serigne bi bokkon na ci ay waxam yim daan wax moy ad-dunya jifatun wa tullabuha kilab adina medd la ñay ay talibem nak ñoy dawkat yi nga xamantene ñoy xëccoo medd mi kon serigne bi fofu la tollu won ci adina buñu xolé bi nga xamantene wajuram bu bax wa mamour ad salib bi melawé té jamono metti won lol ci mom
2: xat lool jafé jafé yi bari won lool waye mu ne dan yonnte bi sallallahu alayhi wasallam rek ne yonnte bi duma gëna goré yonnte bi duma gëna muñ yonnte bi duma gëna bëgg borom bi subhanahu wa ta'ala motax ba nga xamantene nit ñi dajelo nañ don ko boole ak bur ba nga xamantene mo ne won ci jamono yoy bi ma mo don seli nelawé ñun ñepp xam nañ réponse ba nga xamantene mom la tontu won fa qultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi walastu radiyan ghayra al-ilmi wad-din man yalla doynama te doylo nako geureumuma lenn ci adina luddul xam xam ak diine kon serigne bi fofu la tollu won ci adina te jamono yamuy wax lolu don jamono jo xamne nekkon na ci situation yo xamne ci zahir wax deug yalla metti won na lol waye teewut mu teew ngorom teewut mu teew dignitem teewut mu xam fimu bok teewut mu xam li nga xamantene ni mom la bëgg ndax amana bu fekkone ne wuy gi na wota boba kon fi nga xamantene exi ni fi tay man na fe baña exi waye suñ borom namone na ci mom ne mom suñ borom moko aral bopam momit mu jël yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam def ko reference def ko li nga xamantene ni mom moy idolo bokku na ci yi nga xamantene don na ko roy ci yoonte bi moy ginnaw deddu adina gogu bokkon na ca moy al karam serigne touba ku tedd la won te dan terale ku tedd la won te dan terale lepp lu massa am bokku na ko ak nit ñi niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan defé motax yaronte bi da dan wax nan ma naqasa malun min sadaqa manam alal du wagneku ci sarax manam saraxé du tax alal wagneku dan waxé ne tahadu tahabu de len jolen joxante ay taranga su ngeen bëgge sopante serigne bi tollu won na ci walu joxe fo xamne kep ku massa jaxaso mom rek lamu yor soko ko beugene beug mu jox lako bokku na ci li nga xamantene nit ñi daanañ ko koy daanañ melni lu koy naxé muy beggon gum beug yoonte bi sallallahu alaihi wasallam bimu nekké ndiarém amna waajo xamné daf da ñëwon di jaay ay rasul wayé nam ko daan jaayé moy da doon wax ay wa rasulillah nga xamné ni mu tuddo ni mu nuru rasulullah rek moy sëriñ bi da ko daan wo lamuy wéccé ku yépp mu wéccé ku mo ra sëriñ bi nekkutun go xamné daana denci koppar wala mu daan gis nit am soxla te faju ko lolou non la ko donne won ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam bokku na ci yi nga xamantene don nako ci yenenbi bi moy serigne bi dafa donnu ci yenenbi bi jëf ak xam xam manam jëf ju tege ci xam xam muy al amalu wal ibada lolu dong mo nekkon symbole bi nga xamantene mo nekkon adresse bi nga xamantene serigne bi si won na ci mom muy ala amal wal ibada muy jëf ak jaamu yalla manam jëf jo xamne dafa and ak jaamu yalla motax serigne bi da dan digel murid ci ñuy bay way da dan digel ñuy dem di def commerce commerce bo xamantene bu dagan la lolu yep da ko dan digal mag ñi ñukoy def nga ndax lan ndax yoyonte bi sallallahu alaihi wasallam yoyonte bi da doon soñu nit ñi ci liggey ñun ñep xam nañ ne sëriñ bi ku fonkon liggey la ku fonkon nit jaamu yalla lepp lum daan liggeeylu ba jaamu yalla ñew loola da daan wax ne nañ ko tek te def ndigalal borom bi ba noppi loolu siwlu ci ay netti yu bare siwna ne bare na ay liggey yo xamne daanako liggeeylu nit buñu nodde bu fekke ne nit koko jogut dem julli ji serigne bi day santane lam liggeeyoon ñu teri ko am dindi wat ko fa nga xamantene fa la yamon bañu nodd lool nak ab soññele ci leg leg ñun ñu nekk ci tollu way bo xamne danaka julli sax dañ koy sobental dañ koy sobentante loolu doon lo xamne doon na wuñ ko ci serigne bi waye serigne bi limu doon na ci yëndib moy liggey ak jaamu yalla nga xamne jaamu yalla mom jaralon nako lepp lako jaralon buñu xolé fi mu jaar fep fu mu massa dem def na fa jakka ñaan boromamit mu defal ko kërëm yépp mu nekk ay jakk waj'al buyuti kullaha masajida yalla ma ngi lay ñaan sama kër yépp nga defal mako muy ay jakk kon koku fofu la tollu won ci jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala waye fofu la tollu won ci liggey ndax ñu ñëpp xam nañ ne bo xolé tay yoonu murid fi nga xamantene fi la tollu bu ñëk mag ñi dañ daan bay di commerce motax lepp lu taxaw ci yoonu murid manam njambar ak mag ñi ak seenu liggey ak seenu dogu moko andi fofu bokku na ci yi nga xamantene doon na nako ci yoonu bi sallam muy daan tasare xam xam ku ne xam na ne serigne bi xam xam dong ko ñoron xam xam dong moko ñoron lool nak dako don ci yeralnde bi sallallahu alaihi wasallam motax ci njangalem dañuy deg mu wax ne kep ku da tere wut xam xam kep ku la tere wut xam xam kep ku la tere jang na nga xamne koko mo representer iblis ci kaw suuf ومن نهاكم عن التعلم فهو خليفة اللعين المجرم وخاد نه كيب كولن تري جانغ نانغين خامنا دالين دي اومات جاملين تي الكاني لولو تي ام جانغليم لا بوك بونو خوله تي سيرين بي تي بوبام fi nga xamantene fofu la teggone alquran nga xamne dako dan jang diko jangale ak hadith ak fiqh ak yep nga xamne talif na ci ay tere yu bare ak sira ak tag yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bo demé ci tere bu wax zadu ta'allumi li rabbihim wa rahatul muallimin mang fay wax ne pour nga geustu ci walu xam xam faw nga am ay outil yo xamantene mom ngay am ngir meuna geustu ci walu xam xam fiqh ci walu xam xamu tafsir wala hadith wala yu mel non wa ba'daha la budda min alatin lil bahth fi al hadith wal ayati ka nahwi wat tasrif wal bayan wal lughati al arabi wal maani kon mon fofu la tegon xam xam waye nak fonk gogum mu fonkon xam xam dako don na ci yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam manam jeelon yenenbi bi def ko muy wasilam def ko mu rew kayam mo taxone mu tek fofu xam xam yende bi sallallahu alaihi wasallam de nga ñu wax ci hadith ne sakku len xam xam donte ne da ngeen di dem ba sin ki sakku xam xam malaaka yi dañuy yir dañ koy yir ba am ba mu am ngeerum ci li nga xamantene mom lay sakku kon serigne bi bokku na ci yi nga xamantene da ko don na ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy tasare xam xam tasare xam xam motax mag ñi nga xamantene dañu nekkon ci kiparam ñepp la daan jangal ñi nga xamantene jang da wess won ci ñom sax da leen daan jangal ci ay tombe da leen daan jangal ci ay tombe jëlon nit ay jangale kat yo xamantene ñom la jëlon ñuy ay boromé xam xam daan jangal frère yi nga xamantene ño nekkon ci kiparam bokku na ci yi nga xamantene donné nako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamné mom bokku na ci daan xex bida motax bari na yi xew yo xamne serigne bi musuko def bari na yi xew ci yoon wi yo xamne serigne bi musuko def domam yi nga xamantene ño fi jaaro nit musuñu ko def setam yi nga xamantene ño fi jaarit defuñu ko kon kenen ko ko defit da nga xamne lola se jëf yi bop la waye du jëf yo xamne dafa bayyi ko ci serigne bi kon serigne bi dafa won nit ni ci wetal yalla te bayyi yi nga xamantene amul cieslay ci dine yi nga xamantene amul cieslay ci dine serigne bi lolou la doon wote an wote ne yalla mom moy ki nga xamantene mo bind ñep te kenn wul ko bokale serigne bi fofu la tollon motax da daan wax ne ma ngi len di denk ngeen di delu ci tere bi yalla bi ak sunna irji'u ila alkitab wa sunna delu len ci tere bi yalla bi ak sunna lolou don ay wax yo xamne mom la daan wax mak ñi nga xamantene ñom la nekkalon motax ci ay bindam gis nañ ne day wax ne mom andi wut lu yes waye andi wut lo xamne da ko créer bopam waye dafa ñew ngir yeesal sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatahu al gharra wa inni ahmadu waxat fenen ne wa sunnatuhu insha rabbi ubayyin waye waxat fenen ne ma ngi lay denk nga yam ci sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waye bu ko yok bu ko wagn ukun bi sunnati khayril khalqi mu'tasiman wa dum 'alayha bila zaydin wa nuqsan lolou don lo xamne lu mata baye xalam ukun bi sunnati khayril khalqi mu'tasiman wa dum 'alayha bila zaydin wa nuqsan nankal ci sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waye nek bu ko yok tayit bu ko wagn motax mom wax ne leppam ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lako jele bihi arumu jami' al khair min maliki huwa al wasilatu fi sirrin wa fi alani muy wax ne bihi ta'assamtu an jinnin wa an basharin wa an jami'il balaya dahr wal fitani.